0: Oya mo ni nyinaso ya calculate ma wo besa atue.
1: Besa ka num ka ne ka.
0: Enti de me ye ne se wo se me yete se de me wu. Ti omu Libya so anwansena. Ene ntefra ni nkura. Mi hu bida.
1: So chen bibia.
0: Me na me ka chiro. Enti de ye ne se me pe nkura duro. Ena mi wura bathhouse. Ena me de fefa behwena no. Ene mabodwe ase. Ena me de ahuru ankasa gina manum. Because me pekwa ye pie.
1: Yeah.
0: Ti omu nkoma omu die ni chile se se. Obi uto honu mwa. Leader na benya problem. Ti mi ye mi hon sa. Ene mi kukuri toye jwa ye. Ene mi bunu toye ti se di omi uro. Meti si obi kase. Akwe de mwa mina manan kwa mwenye nye ase. Nemi se urade. Mwa de.
1: Ase
0: ni ya. Munti ye
1: di apa yi.
0: Ti mi wosu mi hwa. Nemi ye se di ema uro. Ene mi sheki mi na mi sheki mi sa na mi wusu mi ti.
1: Timu so mu yemsi
0: mi. Afi mi timu so mu mu ka. Wedi mu mnyini utu abanti. Mu manu kana mi zinkro. Fui impeja mi ngoto mu mchini na mi nyakwa ngoko. Neje se. Ba o ache ya chini suwa gumi suwa chini suwa gumi suwa neje se wase me force mu meniti. Biko madawa ache. Umu fi mi. Timeniti e na dia chini ana leader no ba e no se mi pi yuko ngoko e juma. Na mi pi so na Nigeria ni biyo akaya hon. Na waya smart. Ana meka chen se omo ma sa brand because nima huso ofrefre ne nkrofo na o meka me ho ne yenko na yekwa me sa de naba ye pie ya na kwa edbi adwane ade yakoshe ne omu Nigeria fu yo bizu mi hunu ba bi kura me sa ma abafi na wonim se nka ye hanu ba bi ya mu studio yi en ye pie firi ya omu de ye tena kam no omu de kwa ebu akwa eko fa nyine hini sa twa ye hu sa efie omu de ebe hu no se eye efie we se ya ene ne opposite minim
1: nti omu sheda de mu kochi
0: ebe
1: mu
0: sa
1: mu mu mochi
0: ano mede ebe she ho ho de me de minim se ho de obi anha me yes me hu kwa be bia me fa kwa ye adwuma na we na da komisi da bi we de me pie me pie ya me ne me leader yi tatrata una we se ko pe adwuma ya bra na betu aka na akwa na me se me anka se ba bia bi jina kura
1: minim
0: misro me nya adwuma no bi me ko fie me jina ho no mo kasa me ho se man bi ba Timeni ma ni di nkomo anam se mpese mko gana no so Libya ni bia toka mona wode komo bi o agades enti ono nko na tim timema oni nipa nako
1: free
0: ho adam si cross
1: nya medo
0: papa ifa adam di nechi ofa adam di nechi komo ma na chance
1: no
0: na se wo yira
1: na
0: bra bosi nya me so nchaade na ade a chi ya adam hu na ade a chi na mdem tra saka ani mu na ade a nya me ye ye no me nko na mete front me ne driver no Yes, so cars be 200 and I ever agades.
1: To be a miss,
0: be a miss, a machine, and you machine, no answer me, Tim, a quenny, did you know, be a di. Now, when I crank a crank a crammy bedroom, agades, missing from no, and I'm a daffom, and a mean muni muni muni muni muni muni muni muni just say, my drew heaven, because if you walk on a day, when your cabu car be a so cram at an uncle.
1: Wow.
0: Now, be a bedroom, we know, me muni muni san, woman, who are the crunchier, many a jam, me muni mosa. Yamay adum. Mi fri ho mi ye connection kakra sresre ya na menye bibesi nyame sabra fere na vip abapa ti vip lodu bedu ho no openi pa fri nyame ho aba gana
1: oh wow
0: no no su nyanipa enti mesre no se mini case kana mo bedu gana dia menye no case kana mano
1: oge ndu fu vip ni fri nyame
0: mi fru vip ni fri nyame ho
1: se be dia odu gana dia
0: odu gana dia
1: be nya ko bi
0: menya ti fe ya ba etisi gana mo na me sha se me ye ko From Boko.
1: Nothing with him.
0: Aja. Free Boko.
1: Na VIP ni bahi.
0: Na eba akra.
1: Okay.
0: Free Boko. Me ye ko free honu musa ma diye chi.
1: Ne mkwa na.
0: Enye se mkwa u. Ko ne ba. Be 1.5 honu. Mi ni obi obi tu ya mame.
1: 1.5
0: million. 150 Ghana series.
1: Kwa sa uye nina.
0: Enye obi.
1: Nere hiya bahi.
0: 2002 Na obi so na o ma so so a me ntimi kire. Enti ampa ne adu tachima.
1: So
0: na me era so ba.
1: O so a so mo boss.
0: Ma so mo boss me si obofo. Fin so obofo ho an me si. Enti me duro hodo mo a magiska. O duro hodo mo a me fra se driver no me tire nche. de be

0: ɛsɛ polisi agye mmerɛ ɛhwehwɛm ba fie hɔ na ɛyɛ anɔpa no ho ane huu ne fie hɔ wohu no ɔyɛ dɛn na nansɛi ɔtae ayi bi anaa wɔbu sɛ ɛnwua yi ɔse fie da brɛ bi na ɔyɛ dɛ ɔte hɔ na ho ahoan papa ne wuo no deɛ kwasi ɛntɔ so mu because sɛ ɔgyina nsuo no ho ɛna obi wuo no tɔ mu kora a ɔntom wei ɛnyɛ nsuo a yato aba soro ɛtim fam
1: kɔkusade ne yehwɛ ɔnsɛ ɛsɛ
0: yɛbubu yɛre na no ayɛ kakraka wo sɛ bubuɛ
1: sɛ kyɛnse bi ɛfiri frɛ no sɛ kyɛnse dan no soro ana yatoa na ɛba bɛwura tokuro no ano hɔnom nti nsuo no tɔ anomu ne fa ba hwɛ ɔn sɛ yɛbɔ ade bi a ɛwɔ nkyɛnse no hɔnom ɛne fam white wa bi no silver no
0: yɛsɛi na yɛfie na pol tank de si hɔ nti pol tank de yɛyɛ ne sɛ yɛde ɛyɛ nkyɛnse
1: na yɛkom saa na yɛde ahyɛ nkyɛnse
0: no baabi a nsuo no yɛde ɛba no yɛde ahyɛ no nadɔkyena bɛhyɛ
1: pɛne
0: gum no bi nom ayɛ domayɛ hɔ nti adeɛ no watu na wɔ fam storage ni water storage ni ɛdɛ wɔ fam garage no tete yɛde bi
1: ɔmo ne nsu bio
0: pol tank ne bi
1: no
0: nti wei no yɛntom mu nti no medeɛ papa no deɛ ɔno na ayɛ ne ho bɔne ade no
1: deɛ
0: ɔno na ayɛ ne ho bɔne ɔno na ayɛ ne ho bɔne sɛ wɔkɔhyɛ mu na ɔyɛ deɛ wawu because adeɛ wei wɔpɔtere koraa no a sɛdeɛ yɛka no ntumi ntom mu
1: papa 75 years koraa deɛ
0: ayɛ sɛ woa na wawadwene sɛ wopɛ sɛ
1: ɔyɛtɔkwabɛneɔne
0: saa ɛnyɛ saa deɛ a wontimi nti wedeɛ sa berɛ yi a yɛdena toa daka mu a yɛkɔsie no a apolisifoɔ aba ho kwan sɛ yɛkɔsie a ɛnyɛ sa sɛ ne apolisifoɔ ɛwɔ yɛhɔ mu deɛ yɛka hɔ hwɛ a funu bɛde na nkwa mmara mu
1: yɛka
0: hwɛ a ɛnyɛ yie biomu
1: kɔkɔ na asɛ meda aseɛ wɔde nkyɛm ɔku kɔku akyerɛ no adwen yɛbɛba ahoma no so na yɛma mmerɛ kakra na mosoma ba moba wowie yɛ apɛ akɔda nyame wɔ fie a sɔfoɔ no a wɔtumi kya nte ma sika ba no naano ɔde sɔneɛ kɔ nsuo wɔ ha wɔyi sika de kyerɛɛ yɛn yɛnyina ɛwɔ ha nyinaa yɛgye diiɛ ɛnɛ wɔde pae kɛseɛ abɛsi fie a wɔbɛyi sika ma ɛnɛ mene ne hyie a dabɛ ne hyie a ɛno ana nansa nnɛ ɛnra kuada wo ho ɛwɔ dubai mehyie a no mahunu mu nti wɔtwa myɛ no twa m ɛnyɛ akɔda nyame nam dubai bia dubai menka dubai kro ghana dubai wabrɛkyi
0: dubaimpimpim ne ti woka dubai nesi ame notiayi
1: dubai
0: ɛmfa na
1: wokaikɛgye tiɛ dubai
0: wobɛka no kor
1: wɔfo paa wopɛsɛ ɔkyerɛ m sɛ menkɔ dubai
0: maɛwanka
1: ne ye kor ɛsɛ ama ma home to nti ɛhyia dubai ɛhɔ de ɛhyiaɛ na mese na wokae me nnipa no dɔso na mesɛ ɛnyame no anɛyɛ experiment nhyirɛ fɛm a sɔneɛ kɔ nsu yyyyyɛ fakyɛmfakyɛmfakyɛme ana mese na woyɛ dɛn ɔkyena mehia o nas wofrɛ me nko ara de ameba ɛne sɛ nnɛ woabɛyi nanɛ wɔ se wɔde sɔneɛ ɛbɛkɔ pan abɛsia ɔbɛyi sika ma pan no ɔbɛyi sika ma na adeɛ baako sɛ
0: nanoɛyɛ ade wɔyɛ nyinaa nso no ɛyɛ ada ɛyɛ trik
1: wɔkyerɛ yɛntiɛbɛkyerɛdentiɔtumiyi sika
0: noɛba no saaɛyɛ
1: nokorɛsmafoɔ
0: tumi ma no
1: yɛ nokorɛ na wagye de na wɔkɔ nipa no hɔ na wɔso wɔkɔ
0: ɔboaɔɛɛsposi ɛyɛ saa
1: ana ɔbɛsa noa kosua wɔ fie ha sei ɛnsi gya so ama kosua no abene hyehyehye ehu ok 0322035821 8352 8353 na sa so sei bɔmmɔde a na ma wo nsa ɛnka bi ɛyɛ ntontom na agye fie abɔ so a wɔdura ne sa so mosquito spray ntontom no prɛko woda a bɛboro aso ho saa popra obi koraa hwee ne yere asom bobɔ ne kora so ntontom nti bɔmmɔde a na pɛ sa so mosquito spray ɛne ne kwa ɛno ne papa no wobɛkum deɛ no wokɔ mprɛ konkɔfa deɛ ɛbɛsorosoro wɔ mo no deɛ ɛbɛhaw adwene no deɛ nim a yɛagye to mu ɛyɛ sa so mosquito spray kum tontom prɛko samara company limited dadeɛ bɛdwa soɔ wokɔ a baabi sɛ wokɔtɔ kwal a bodin mepɛ sa so mosquito spray ɛne ne kwa ɛno ne papa wɔ number 0246864798 0246864798 na ano ɔma kasa ɛno ano no agɔmbia ɔma mɛ fiili ɛyɛduro wonya bi a bɛɛma yɛ bɛɛma adeɛ ɛya paa sɛ bɛɛma wodeɛ hyɛm no ako a ese eco straight that three wa twen to kakra ene fere ne bema nya de ese brigo brigo brigo da bi ese ko e kopa ma oba ne jitum se bibia bibia bibia shi mi ni pedu edu mu se de de pane wa wa oti edu so de shi pushing moti e agombia o ma me feel bema usisi edu ana edi ko mpam usisi yo ya bema bu okra oto ne pa ba ko mi ni ese o te ya woni sisi na no beden wa ye juma no obi so wa e sori ya na ka dwom obi so wa ba brem so odi se mu a na a wa wa wa trip ogu kwa na no mu a ndi ofa ho ben wa wie odi okro no na wo ha obi a e wo sisi mu a e ye agombia capsules e ma no so sa o mensis mayie wo ba mu o mensis ne ba na atwa na nsa e mayie wo so sia de na watin kanso ba de ke so ba bia ta che kekere ya ta o tu de o ni atinka e bo wa bo bo bibe ju won ju won ju na da wo boti se eye ewo mafunu no copa gombia capsules na mo ebi wo pharmacy shops awu do chemical shops nyina mu ana se wo ba fra gombia mpanyimfo wo fra no wa fra doctor se doctor be saka ba gombia menye nden 0244-946525 0244-946525 Agambia! Mama Mephi! Yanko Amaraso, na Yanji Afrefono, Mwajun Chekakra, na Adia Miyaya, Minu Yaya, YMC, SI Presenter, Ewa Shalom FM. Na uni mse china kuku, Yanu Yaya Omukasi, Wanosu Hune, Nanapuku, your friend Nanapuku, YMC, Kesia Power, very good. Yen ya presenter ba ku odi mutunya accident ai chida na ko musie na na na puku na ka ekwa ya MC wasi
2: njera puku ya na ofisi free mu sharo mu
0: koko so wo nya wo wo fele be fifi mu
2: ya kan ya kan
0: wo nya wo so o si ya yiro no si nya na wu e ya sabu ya ko ma na so me ba cho me mu ajo
3: ya ja
1: udi ngo ya kasafi
3: kasafi ku ba se me dinde Santo AK Dimpiasen.
1: You. My enjoy.
3: But your phone is here. Yeah, and your papa. Who bet you, man? Who? Now, wow, yeah. And then, by the mistake, the damage, yes. Who the other city was 2 months who bet 3 years in it. On my horn, yes. And I know you know. So this power is the end of the two more.
1: Eh asemo.
3: Emwa. Ana dia waza mojo na omuye omudi hujuma.
1: Okay. That's why. Then to aso. Majo eh.
3: Hello.
1: Udi ni mabia kasafri.
3: Asemo. Sada kudo.
1: Who's your friend say?
3: Dami.
1: You.
3: I Dami Shafi. I you TV. I don't know na na. TV.
1: Me pacho mi anti de okay no si ayi dey
3: me sit for TV station you should at TV you should go home work if you are you said me
1: your TV in set you see won hu ya wo so
3: mo pa for TV so
1: enye dia why
3: ko se
1: enye dia obi dia obi na otini station ten shira ndia ja no e dia shira fm no ndu shira tv ndi nye dia wa haba kasi nye dia aha ya da si nye dia me pa cho me mo adwo aha ya fo se na ka se free
3: ah mike ni o ma kaso
1: eh mike eh na ho ye dia
3: nya me adwo
1: ya da ja si ma me ti we
3: ba ko ti no kwase mpa no se mangu na miti chuna ya umun kataso no adi ensemble because go for beti na di boni e chim go ngana pompa ni go ye ni ko hu uba mankanso he ti ya kuru ya ta kuru ni e ju o mo tuwa o mo si ben dan ta kaka no mo si no mo tu mangu na e da ho obi an enko hu go beti na di boni e ko si no bre obi an hu de best no mo so tu mangu na so fi so wintu ni kataso wa o ni ntu kura go se ni ndi bonu kwese ma wo a wo proto ni odia na dan ni odia una be nya hunchi
1: sa bo okra omugusu ni nua na yede samso na ntuhu hu sa mna demu nti bia no bia ntabo na ayeshe ho no ma gunu to bi na si mu obebu tiesi ad na
3: ebebu ana bia gwaji ayi mitire ma this e de ba ko ayi Nathaniel Mensa
1: ono so no
3: ah
1: Nathaniel okay
3: aha kaje na se mistire the program na wo ye na se wo yusu studio line no o me hu di ti wo yusu sa number
1: ya fre love ona so fre o fre so ana ko obisa no e o
3: ah so o fre na wo nya se so the number fufu bi o ba wo mo ni ye nya
1: ah okay you
3: that no you should online no
1: ya ti ye we ka ho asema kire puzu why
3: mate
1: ya das ye mfa mi enu ni ensi majo
4: hello
1: aha ye fre so na ka so fre
4: bra bra bra fo
1: brata
4: piao
1: ta fo nyina bra
4: piao
1: gaza fe
4: ye da kata bi aso me lo fatia me
1: kafra
4: me je me ho ba bi anye me ho me fa ma nu
1: ta si
4: in ti ni zan ko fo bom bi o mutu ti na ho fa ma dru ha na fi ara chi me na ma ko fa me ho ya die na sa a ti bi bi nu a ma ta bo afo ya mi ni mno kra sa ma wi na ka fa di se mu ni pa na ni se fi ba bi na ba ka ho se ga da da ga na fo no ani e ta so wo ho ni aye ye ho sa o ju no ho awon ti ase so wo e ti mi so mo fi di eto ho se en komunika na fi ya wo sa abo fraki tu obi e bu ya o o ma se sa abo fle ya ye ho no afi ya tun ba abo abu ya ya no afi ni ni mpa bo na e gu ho ye ko he mu aba ko sa da nsu yi sa akora na to abu ni mu si e bu la no e so na fe so wo yetimi ya niyama troka niyama tantanta si yeni ya jene eno diya lono shek ima hidi ya mokai ama sabu wafo ewe muse babi ya papano wako toe uno ewe muse nye yibia emusuwa na emudo kwa echiri
1: emudo
4: wafo
1: emudo
4: ya tisigini dina ene disi yifi yeni ya ene samentu waino enubia
1: ok
4: awasi ya nubia
1: enubia omo dia kata so
4: ah ogun en ti e besle e papa no dia minim to no ana adi no wawu dan so obi na adi na wu no de na kwotu o en dia ni nyina o nyame sam na en tu ga na fofo se sam bula ni sam na mna no mututututu no a omo hwe ho mpenwu pu na sibe en kata so no e ta e bufu e dia wu e ya fidi so e no musu no
1: na ta da
4: se ya man pini fo ife kasa kese a enanti ano kani ewia no yesre wo omo sopo jeje tam no maka kese enanti ano kani ewia enyu me anajua ewia mo yi di no ena na woma pa kasa ni ye juma omo sopo pa pa de ne mla na zise niye mo ekosu no kasa kese ni di ewu
1: Nata ya dasi, ya misho, bila tani etini kani tafunyi na bla. Na enye honku wawu, yanko shadi esi yewo kurofu mune kakrebi DJ Frankis famiko kurofu mune kakrebi na mungo he ata asemi ya woke kazi ya kakrakeye ya yeka wasemi ya nbibosi she kurofu mune dieno serious o esa gura kazi ye kumu ni papa no HIV kuramfano kazi she kurofu mune nini che takawi kaka krakawi se ni taiba ku ni taiba ku kremu odusu ni eyi pragia enso ni pragia ni si akan e wo kwa ba ku so adan kawi adan ni break feel no senke ya na do amanfo kra ni kwa ni mu a anka hwe woni o wafaka kai si ka so ha e asawu na anyema asɛ amfo cars pragia ene nipa mienu ene fa mu wie ka ni ye ha woni wona elodu a niema gusu no wono no afeni edi ka wi aba ye betwe ye ba betwe kum nipa bakwa kum obi bakwa enkusi hwe ye nka hwe kasi dia se bi oni e ba je ba ne beti pam pam pam pam pam guru guru na ma fotiem ebu pom pom pom wa se ni me pii kum ni paka ho e bi o gana e ene osofo akwada nyame evangelist akwada nyame ene wode kosua baha obenua kosua na mana ben abra won fansi jaso no watwe sika pan ma ene de osuko ko ba pan ma no twe a wode mienu ba ko bija ba ko mai ene nkoma amini ni di eno sine die kakra ene die ene den a kakra ibibeka yaba ne ene akwada nyame abeto aso obeyi kosua na na wayi sika ninjina ase 419 obekiri mu
5: za na modi katna ase mono de
6: menua dada noa
5: ano de mu chamo kra and suffer for kra batao
6: jack boye nkiremu
5: akuna brensia company limited and adin suffer for kra batao ye fano de akubites oh yes and say emu dao ye ye do numra ani ahan ana aye na nu ma it said the din hangover bienim ayema oba obu nsa emaye bema ontimi nkosienim bema ontimi nidi ani de anaposo ye ne ya and say Wunuma, no hangover at the phone say ya. And yeah, my koda wenye ni fear doom watche. Oba wa fefro. And it your money banu for. Sa wope dia kubitesa. Ube ye biato. Drinking sports in the bad bia. And now pedu dua tua. Chicha ankun embrace your company limited. Ye china kwai. Oh kumasia inside. And asa winye ni komo. 0597-578800. And a 0244-6064-95. And gratuai FDA